0: no wan san totoro bento no amo oman no koko
1: anwemfo ne yehu se onyankopɔ ba yehu se ne yakwasi edu owuo edi amane edu sey na bredi papa ne yampa manka ne yekata sumu mu aso ne dada mu jimu sika ye dada mu semo moja no ye bedi mu moja wo fo
0: na nkranta no ba bekunkum mu bia
1: eh
0: ono de
1: yeyen de wo ba ne fo ne de
0: na mumu yamu
1: wa mumu yamu
0: na ofa won kroi
1: wa mumu yamu ono nyakopo de efa wako na nsoko
0: na ne moja de
1: afendi umoja de wo ba ne yeni no umoja de
0: me busa no wenfo ne nsem
1: oba busa wo yeyen asofo ye nsem wo ye asofo na uti atie me maskan ya ode me ma de wanya no en dada o na me ka boni anim kan ya oye no ka kire no se ye de o nyankopo be de obeba me hwe so no na tuata ta kese me hwe so no na bo asafo no na te ne boni mu na kan ya oye nyina na wan ka kire na na o wu o nyankopo so bisa ni moja wo wosem
2: yes
1: enyu me mo woni mra ho so
2: amen
1: na pa bu ka kire o nyankopo ma se nye bai edabi ba eya hunyenyi adama onipa daseni edabi ba bari fache ye de eni wo bia munchi asem bi ohwe amla na no wana so no no amle so no na enkokora wo na apefo ye de satan amla na su yile ni ye de eba no na satan na o ye ji obi awo na so nyakopa hu obi mobo sa amle ne so a enwo bro ni wo bia Fatcha bia ni wo biem. Enti mo wane mra ho so anada yi. Na sisa wa jin. Wo sisa wa jin a. Onyakopo ba jiwa fi obodi.
0: Amen.
1: Wo sisa wa jin a. Onyakopo ba jiwa fi wa mumu yem.
0: Amen.
1: Na moment tam mu yem fa wa wa ho. Enti ani a wo yem fa wa wa ho.
2: Yes.
1: Onyame ba. Yepo yempo obeba bi.
2: Yes.
1: Bon, no wonder so no. No wa mle so no. Then set them and call I want for Friday. Oh, no, my bonnet, though. No, my dear boy, friend, bonnet. Now, so I'm little do you know when you're cooking home, call animal. When you're cooking home, a performable,
0: baby.
1: When you're cooking home, go cram a
0: baby.
1: Identity, and then I saw. Or sister, don't do a home of when you will be. Fetch a beer, you will be. Sir Radimus, so I've been you will be. Eti ana uti asim ana uti mi kika hu ana uti mi kwa babia ope ana uti mi yani ope no mo wani mra won so na hwehwe onyakopo akira kwan na yesu bebe biem
2: amen
1: maya ye ye won se yesu beba ko wabadeda wo kan na obi aka yesu obeba ko wabada mu fi shase aka se yesu ba enye ne enkonante ye kwa no fi heaven ba ko wabedu yesu beba biem ye paye po wabeba biem
2: wabeba
1: Osemele ba te bi kwa matebu odi brothers ani bia se ni obi bia la nwuma te. Unyu ani se wasasi so. Unyu ani se. Unyu ani e pobo. Unyu ani sanum. Unyu ani kwankwansa. Unyu ani ba igro. E den na wakasa wa wuti asasi so wudu ni padu aye. E den na wuye. E ti ablaba ubo e uji di se so nyame ani. Hwehwe nyame akiri kwan. Na jani tu awrade.
3: No no no FM.
2: Amen.
1: Jani tu awrade ono na baju afia ngwasie.
2: Amen.
1: Ase o medwe wans ah. Onyankopon so se ohu owanwumo broma enkola. Ana wa kansa.
2: Yes.
1: Owanwumo bro. Ana se ye ma mo fra ne kwan no momrai ono nyankopon che. Ese se mo fra no munim bone. Sa na pefon so na onyankopon enikun mo. Akula ya akokura na brewa onyankopo ni kuomo na fe na mra nsu yie ni baaye no na akokura ni wo
2: oho
1: oh na akokura ni wo
2: oho
1: nsu yie ni baaye no na pefo ni kuro no
2: oho
1: nsu yie ni baaye no kwara ketekete ni wo
2: oho
1: hallelujah
2: amen
1: na so onyankopo hu obi amobo
0: baby
1: efise na bre na ide aso sana no waka ekan ni penti etie duta mo onyankopo sane ye no O she so go assassin no when we pa bi amobo hallelujah
2: amen
1: e sana ya mre so ya be kan kan kaka wanti a e be dum bi na unya ya na ka wanti na so aka echi amon amen ka echi amen ka se oni manka mini manka ni aduro e ti sisa wadwin anadwin
2: amen
1: hallelujah
2: amen
1: sisa wadwin anadwin
2: yes
1: mo wani mra ho so na ti wani e wani awoye ho mo wani mra ho so na so li jina e wani awoye ho Na se wan sore na wan tiema

0: Mfro boni biara. If you say only me ne woho. Wapani upuma na echichi mi re.
1: Asempa FM.
0: Utume puno ewo matamfonim. Udi engu efo mitrim mikruwa ye mebuso. Ampa.

0: Obiyan to me to Afeye bon paye. So wakasu obiyan to me to mua. Eni na chese. Obi o wa, obi ya tent. So obi tum. So obi o ho, so obi ni ho. Yedi ye nim. Nafeye bon paye se. Ewade. Se oboni fobi so otan fobi.
1: Asemba FM.
0: Epono papa biara. We were the web yama mino. Mini me yreni yamani yasifo. Mini mini yamani yamani yasifo. Mini mabusia. Se obeto sa apunu mua. Ewade. Bonifio. Brenase. Bubuno. Se ni nyumba. Ewo yesu dima. Pacho kase wo yesu kristo dima. Oh ewade. Yediye ni mo ne mo mpaya na yebo so otafu bi ejina yabra bomwa ejina babia wa wiata so se e propa

Fabio, ne lechlan Ghana si womo kusu jine woho. Esikufo, e teacher fo, anawofo. Se wope, se wope si sawu nemu ni ameni na. Emri nenye. Ya yen shishe papebi amamo. Ewe ye air conditioners, TVs,

0: Pacho e fo sadaka safri hi.
1: Yabua niyo.
0: Yabua kasafri hi.
1: Ninyano.
0: Ninyano. Yabua yenti wano pei.
1: Papa me pacho sadi wedie. Old time studio no kwa di bisi ninyano mamia. Akade ye me de papa papa papa papa papa. Papa.
0: Bati.
1: Mekelwa. Eofa. Eko to asase.
0: Mm-hmm.
1: Ena. Mekelwa 5 1 day si yenko. Asase me suna. Ni ofa so onko onko ya di oso mano. Papa. Obe je bisi ye ko yenu. Ni ninyo onko pompa ni first year. Akameme na mijina nchenda mini mwoshe na ke disufi yi tremitrim.
0: Hey, ade.
1: Ye ko yena ye kukudimu wano mono. Omisa sase ne ne me kelwa no ofa ne di. Ensu no kelwa no ofa ne di ha. Papa u si da yukure mpa. Ako kakakra no ye vye. Ensu ye ko yena na papa omde langa fobi guwa sase ne soa. Me kelwa si fomo ye so waka sa pepepepepe na. Akwa tia tia tia tia bia papa. Sake ne langa di mundo wana akamini mi yu pamiti ni aburu na mame huwa ba ame paa. Ipia ni kelwa mani tukushi fomo.
0: Oh.
1: Me ye magi ze me ko fowe di pepe papa. Sofia. Akwa no maso no papa se like man kimiti a akani mitrimu nyema nyina egu foma akibia afi na doctors wote sa afi ama no kwa akabilim itinyi nyano de yesre papa nyano kaso nyano nyano e je feba bi eh fijai fijai inside na sadi we see fijai inside fifi inside that was rude papa said the sadi we koso ho no ye feba bi sensitive papa oba bi se timi de blam blam blam blam ni sio papa de froka ye besire papa odie ye ni mse die yakopon ede wo ye oga na ba bia bewura biara wa mutimi juru pinfo ni ye besire 50 ni onukura ni wande obetutu pa na abia banyanya no ho no mu na mu wie ni atichiri bi mu di o makoguma o mu ma bi ma akade bua pa
0: very well
1: ni nyame nyajuma

So what join us Asempa 94.7 FM. Ene me kasa ni ya humbraki siye kasa. Eda fomboko. Midi akosye kuma neko. Akosye kuma ye mpepre. Ani. Nipansu ye winenam.